dito. Depo na ngayo muriway. O pureon. E maray koro. E totoro yoroban. O taku korero maori teia. Te korero yo tumu de waro.